re go tsoša ka mantšu a tlhotlholetšo, mangwalo a makgethwa le mmino wa go thoba matswalo Sontaga ka iri ya botshelela go fihla go ya sennyane mesong go lenano la sefapanong mo Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho. Retseni Twi Moyeng o Gospel Top 20 Sontaga ka iri ya botlhano go fihla go ya mošupa mathapama go Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: Bona re bona ile fhemga re test tshike sona sa go thire ja batho ba na ka mehlale majaji ga ke phala ke bolela ke re ta ba tshe na se tsha re shu ke tsha borena wena ga o ka thoma ore a na ke tshola ka mare go bane tsha mkhuto rena ga re shu ga re diri sa gatelele ba bangwe go le bona taba tshe ba ditsebe ke nanga na hore taba tsha le khono tshe le hore to ba di swere fa di ya ka re tsha basedi ka moka ka sa lebelele gore na tumelo ya go ireng ya reng go atwa ka go tsana ka ga re bere le ga re tlobolela ka tseo le go le tlobolela ka malwetse a basadi go di ke yone a basadi le letjatji e tlogelele la basadi ke lana ka bona bo basadi ka bona bo mpokoto ba sona tipa ka bagaleng go metlo ka le tshefa gore ke swere taba tsengwe tse le khodu mo le gore bangwe di ka ba khola ke lebeletse ka fa lefapeng la banna ka fa go metlo ka letša fa gore le kgono ke na le bo magolo ka fa ntlong kgaso ka fa mo le goreng tlo ba re lebeletšhenataba tše re lebeletše malwedi a malwetse a basadi ka gare ga kgwedi ya basadi gomme letšatši e lona la basadi re tla ra ko gorena ya putse sona ke je mmalwa e le ka ge nna ke le monna ke thoma ke ile ka re e bathoma gore malwetse kere ana ke tla swara ka lesa ke re kgane ke ya mabedi ke ya mararo go netefatsa kare gane ge ke tlo lebelela e ke tlo nyakešiša ke tlo tsitsingela ka ko gore awa malwetse a ke a mantšhitlhe bana nna re no tseba mabedi a mararo go a fela ona fao go thwe ke a mantšhi ga gona taba batheletše barati le bathege le balatedi ba stiše sa radio tefo nthušengtlhe ke amogele bo magolo ka fo ntlong ga shoka fa gobane ke bona ba le re batlatla ba re tlhatlha tšatšeng le lekgono lekgono ke re bona re tlo nwa metsi a mogako lekgono gona ba re metsi a mogako ba re a khuriše nna ke re kwa nna gomme o tlo kgora thobela ke go lotše magolo
1: thobela mogaši le batheletše ba radio tef
0: le kae magolo
1: rona ra lena
0: mothata ga bogo
1: Happy Women's Day.
0: Ke se baka second pekeri. Happy Women's Day. Jaji la basadi.
1: Eh.
0: Bo bona gore mohlomo ke leke mo. Abtsi ya pere roko go laetse gore rata basadi ba rena. Ba ba rena ka fa. Ke lo tle ke pere roko le week. Go laetse gore no. Le botata gore tata ba re he. Gore leng bele mo rena. Na go tsoga jang le go. Ba go lo ditaba ke tshentsi le khono. Ereng ke thome ka gonne gore malwetse ona ke a mantšhi na ga re lebeletse malwetse a basadi a setso re reng na lentšu le le supa bolwetse bjo bo itšego goba ke maemo a mmalwa
1: ke tla re ke maemo a mmalwa ebile ke malwetse a setso le mare le ka segoeng a tsena so gora re ge re di bolela thušo re ikhwetša ka segoeng ebile re ikhwetša le ka sepeding a se sepedi fela ebile a se segoa fela ka moka ga tsona di a šomišana ka gore o ka hwetša e le gore ke malwetse a sepedi o a lafiša ka segoa fela a o paledišwa ka baka la re o a feta ka kwa sepeding so ka moka ga tsona di a tsena ka gore di botlhokwa ge re bolela ka malwetse a basadi ke tlo bolela ka bjela bja tlhoba boroko bo e leng gore bo tshwenya basadi ba bantši kudu ke tla thoma ke a mantši a kere ke tlo tama ke topa kwa le kua mara letlong kwa gore ke ya kae ke tla bolela kudu ka bolwetse bja popelo a ke nne gore kankere ya popelo kankere ya popelo bolwetse bja popelo basadi ba bantši ba tshwenya ke popelo and-e go tshwenya ke popelo ye e tliša ke mekgwa ye mentši gore na e kgosa ke eng go na le go tshwenya ke bolwetse bja popelo e popelo ya madiwa meaning re bolela ka meleko moleko wa gago o ba go fošitšeng ka ona ba o fošeditše popelong gore o bethe mola popelong e le moleko go a ba le popelo ela re e bitšang gore e tliša ke hereditykeng ka sepedi leabela ka mogae go na le batho be ba na le kankere tša dipopelo e ka fetša lena ba leloko e le fetela ke ela re bitšang gore ke ya leabela ye nngwe gape ya go diela gore batho ba tshwenyele ke dipopelo go belega gantši go dira bana ba bantši go ka go bakela malwetse a popelo a ke re go ntši o yare o belega ditho di gare ke tla re di a raramologa kua di a šikinyega marapo a šikinyega ge o gola kua di thoma go dia sisho sa popelo bjalo ke mo le goreng bothata botsoga gona. That's why ga ga ni jalo ge le ka lebelela batho ba le ba khale le rena ga ni bjalo a re sa dira bana ba go lekana le ba khale khale ka ge shuri be re le ba ba 10 mara ga mitlenya ga ni bjalo silhone ka ge shukre lo re ke dirile bana ba babedi ba mo tree ka baka la gore bolwetse bo thoma go ata ene ye nngwe gape ye le goreng e ka tlhola bolwetse bja popelo kore yewe baswa ba tlogo ba ithieletša kudu kudu kudu kudu
0: tonele
1: ditlhare

0: ba di shumishang maybe ba re ba shumishetsa banna mara tsa jeng hore ke o bolela ka topic ya mera di sholi dilo tse ka moka itlo tsena mara di tlhare tse ba reng ba shumishetsa banna tse ile gore ba di lokela ka sithong sa bosadi di ka ba bakela bolwetse bya popelo ka baka la gore ge re bolela le ka kwa segueng ka kwa sithong sa bosadi ba re ga botsa go tswalla go tlhapiwa ka disepe o di o tlhapa ka metsi pure water ka baka la gore di ka khosa di infection di lwana lwana tse ile gore di ka fetsa di baka di popelo so bjale mare go wena o tjia di disepele trade what what o di tjia o di ishana ka kwa botlhong ba bosadi ka kwa dilo tsela di ka tatsa go formela bolwetse bya popelo.
1: Yeah, no.
0: And when now o di dia o re ke swara monna. Monna o ke nyaka a rate nna a lebelele nna a robalele nna fela. Wa dira ka dipheko wa di lokela ka sithong sa bosadi. Dipheko tsela di ka go khosetsa bolwetse bya popelo.
1: Elekwile ga o gana. Elekwile ga o.
0: And gona le mekgwa ye mentsi elo a se ra ba tshwana o di dira ka di dia. Mara gona le mekgwa ye mentsi elo re mba ka di shumisha ntle le gore ba di lokele ka kwa sithong sa bosadi ka gore ka kwa sithong sa bosadi. Kotsi ya gona ke gore o ka ba le bolwetse bya popelo. And ye nngwe gape ye le gore e dira e khosa malwetse a popelo. Different partners.
1: Malo.
0: Go ba le ba lekane. A ke re bulela ka basadi mamota.
1: Ee,
0: go ba le balekane e le wena mosadi wa ba le balekane ba bantsi. Wa ba le molekane wa Mopedi, wa ba le molekane wa Motsonga, wa ba le wa Movenda, wa ba le wa Mothobo Muzulu lwa engeng. Batho ba le ditho tsa bona tsa bonna a dilekane e bile a diswane. Ka moka ga bona ba tsena mo wena. Dilo tsana tse ngwe di ka go khosetsa popelo. Bolwetse bya popelo.
1: Malo.
0: Ke le gore nge di ka khosa bolwetse bya popelo. Na mme ke tloa mola go di sign. Di sign tsa gona gore na o ka bona ka eng gore na o na le taba tsa go ishana mo we bolwetse bya popelo. Di sign tsela o tlo bona o bona chile ya go setlwaelega. Ke re bolela ka malwetse a basadi today. Ka tsa chila basadi. Eh basadi ba ba tlo bona ba bona chila e tswa ka mo sithong sa basadi. Ye ile gore nge a se a tlwaelega. E ka ba ichila ya go nkga. E ka ba ichila ye lo re ka re ke ye lo nyana e ka ba chila ye brown ka khala ba tlo bona ba itse chila ye lo goreng ka sekgwa ba tlo re a se normal discharge ba tlo tswa discharge ye lo goreng ke ya go nkha ya dichila ya dikhala tsana tshe ke di buletse ke di sign tsa gona na ko nngwe o tlo kra o ikwa botlhoko ka mofase ga mokhubo ka o kre lo re o phela o ikwa botlhoko ka ma site mo di pelvic king ga speed ape speed na kongwe ya di are palela o tukre o ikwa botlhokwana mo di pelvic king akere ye nngwe gape o kre lo re ge bona o tsenetse tsa thobalano o kwa botlhoko ge o tsenetse tsa thobalano o kre lo re o kwa botlhoko go ba after thobalano o kre lo re wena o tswa madi
1: malo
0: e ke tsona tsene tsa go bontsha gore o ka no ba o o iba le mathata a ana we ene ka mola go batho ba bagolo ge ile gore o nna ke tareng ape re ta fela re tsentsa sekgwa le ta re tshwarela batheletse go menopause meaning gore ha o sa ya le tlhapologong a kere go se sa le tlhapologong mara wa fela o bona o tlhapologa e le wena motho o mogolo maybe a ke nore from 56 years we ya na kwa go bo 60 o ile wa stop wa bona le thoma go boya e nya ka thusho e sale ka pila ka baka la gore e ka go bontsha gore ke di sign tsa gore ka no ba kankere yeo ya popelo e go tlela a kere na mile gore o gone go fela o checka dilo tseo gona le ntongwe ba bitsa testing ba bitsa ka sekgwa ba re ke pap smear o ya cliniking be le bothata ba rena batho ba sadi kudu re ya cliniking e re yobelega re ya skaleng e re yobelega go ba ge re lwala motho go dire a le ga botsa di o tswa re ke tle ka cliniking gopela le screening checke di breast cancer le checke lo checka a re kriya re kuri malwetse a re popelo ba e hwetse e shetjile gore e staging sa gole o kre le gore a e sala fege mara ge ba ka e hwetse e le gore yona cancer ye ka nkere e sa le mathomo ba gona go go tsamaisha treatment ditlhare ke bolela ka sekgowa ka kua kere bo go tsamaisha ditlhare wa gona ya gona go ba kaone le rena ka mola sepeding re gona go itreata ya ba kaone mara go ka tla gore na o le mo stage 4 o dia wa felelela re tlo go feleletsa ka gore dipheko tsena tsa rena a di tlo nama tsa e gona so go botlhokwa re ba fele ba ya cliniking ba ye ba cheke gore a bana popelo na normally mosadi re o ya maybe a was not for 3 years o

0: put that together.
1: A ka lo se metsela bese zoga ikela go iri ya bone. People get up and drive your funky soul. Get up. A biana fa ye dilo wa na itswa go Gary BB. Mkhala yo a Gary BB Coleman. Ke go na the sky is crying. Lego yena rakatara go tshela ona ka kwa go la America ka kwa ke lebele ye mo wa di vocalist go ba opedi ga go tshela ka kwa go la Paris ka kwa ka Texas ka ngo 1947 a go nata ba sa no iketla gona mo lenane go la goring ya jazz ke tsapore o ipsena ka wona mmile o le gore re tloga re o kgetagetile mo tjatji na le hono re napile re lebeletse gore tjatji la le hono e le tjatji la Women's Day ke lona le leng gore le gare le a gatlampana le gare le a roropa so fa re nagana gore ga gona e le gore mtlhomong tjatji la gago leka go ka le senya fawe ge e le gore ba rata gore ya bjalo bolela le nna ke tile le bona a go rataba. Ke la bala tjatji la le hona ke tjatji la senyane a ka rega kgwedi ya phato se se supa gore batjatji ke ya 2020 ya leng gore re tsene ka gare ga ona ka gare go ngwago mme re setse ka lekgolo le ya 44 a e leng gore a setse gore ngwago o fele tjatji la le hona e le go tjatji la di 9 ja August ka ke tjatji la bo 221 remember e fela go tse e le go di leap year e le go di leap year e ba le tjatji la bo 222 leap year bolela ka calendar ye leng gore go eketsiwa ka tjatji le le tee ya go ka leka go ka iria gore e sepelelane e se ka ba ya go tse e latlhana le dihla tse e leng gore di a riega ngwaga ka ngwaga ga ba eta tjatji leo le le tee wa mo godimo ga yone calendare ba netefatsa gore e ba aligned ga ena e leng gore ga ebe le mo e leng gore e latlha gona o tlo gwetse moka ba tle gore re tseba gore ke marega e fela e le December ba leka go ka iria gore e se ka ba ya latlha alignment eo ke tsona di-leap year ka mokgwa ba di adjustago ka gona ka tjatji le le tea gona mola calendareng a gona taba le sumete la metsotso go ikela fa le a metsotso le sumepedi go ikela fa le go iri ya bone ge le rona motlhomo o sa jibolela selemo tsa re go amogela re ya go dumedisa nna ke na moki mme re sane go iketla gona mo go radio TEF 103.8 the station that listens to the people ka morago ga ela ya bone re tlaba re tsena ka gare go jazz artist detailing ya rena mo tjatjing la lehono mo e le gore re tlaba re lebelela ye mongwe wa batseba le go ba rena ebile mo tjatjing la lehono re di le bonnete jwa gore enke eno ba mosadi enke eno ba mosadi. Efela gona taba jula gona ka mogo bo ke tlo go botsa re tsore ma mo tjetina le hono le re tlaba re le ga re motsetsingela ka re ga artist detailing era ka re go godung ya chess mo tjetina le hono tsapa re sa iketile re ya leboga thego le thile jwa gago re tjola pele ka gore ya jwalo rata station sa rena e le go re do tjena.

0: Mari.
1: Gogo.
2: Ke mana? Furuka.
0: Tsanane.
3: Thobela, thobela.
0: Thobela.
3: Ya uwa bana kore lena phefo a le tshabe man.
0: Na sona e.
3: A ka gane bana ke na go tshetsa tsa marule mara go sa tuonya furuka man.
0: Lena ape mata motho wa khumana e se e furu ka tshwiyo tswa ka matsha ka mogowana mawa wa di amiso.
3: Ee ke bona bona le botse moja go wa ngwa go mo go raketse borenye le ro ri ro felela ka montho ka mokana. Le marula gona.
0: A re tse re mushumone re a tshuma.
3: Ee hawa.
0: Na sona re ha we.
3: Ee a a le ra hore ke mo ga hape na se nna morena Jesu ma se.
0: A wa re boetsa ba ka ba
3: le bona nna.
0: Bo commissioner re lena.
3: Ah, wo man, ke no re pele ke ga e ke ya mushumono ke le bona.
0: Ah,
3: a wa re ya le ya go go togola togola.
0: Ah, kwa lona na sona e bile le nke le re le tota le mpona kwa a e bile ga se nkhumane.
3: E bo tsatsa.
0: Ha ke yo yo go fetla ke ya ka mo kerekeni pele ke bone tsa ka mo.
3: Eh, kreka gira.
0: Kreka pele ke ya mathomo.
3: Ke di check yona le
0: nke. Amen. O le nna le nyo go re etela.
3: Nye go re nna a e re bulerishane ka yona.
0: A hua na re ya ka le re etela.
3: Eh maslepo ke ka le lengwe la majaji.
0: Ah,
3: mara ga bjalo ke nya go re bulerishane ka ola morwa ka thoriso.
0: E thoriso.
3: Eh ya ke le bona majaji ana o phela dilo mola o bo tlhangela morena.
0: Thoriso ape majaji ona ke a mmona gore ke mothanka go morena.
3: Le ra gore.
0: Eh.
3: Ape na.
0: O tshweretsela ngwanola.
3: Na ke na le go fela ke mo doubtanyana a mpotsa re papa go loyi. Papa go se kreke ke re ska ba no le beletse sketsa gana ka mola ba shimane ba ke ba tshepi
0: ire ne ke di o le tshwara molomo le a tsiba ke ile e ba ne le tumelo le a tsiba kwa o matla o 17 ire ne le kwa ba le tumelo ya o lekana le peu le ka sutisa ditshaba
3: le ra gore ne ke motshepo
0: mo wa o ya lo tsa nnete motshepene moka
3: a wa mara ke re ro ba le ratola botswa dina le go no tshwenyaga le ska le ska bo ja motho re be ke le go se ke tshaka yena ke
0: ye ke a tseba e felela mo ke di o thaba go bona motswadi a nyaka o tseba gore ka nnete ngwana o tsene tseleng ya nnete na mare ke mo lebeletse nna a sena pelaelo ke a mmona gore a o ya tabotse
3: a wa go gatisa
0: haleluya
4: yo Thoriso, I'm so glad gore wa tla wa nthusa wa tseba
5: e a wa wa tseba ke eng pele ka bana ba motho seng ke re swarane ka matsoa. A gona motho mongwe o tlo re swarantšhang ka matsogo a wa re tsena ka bogale sentle re swarana
4: ya wa re resa wa tseba ke na le go ipotsiša gore hai ke eng ntho epileng batswadi ba rena tlhotlheletso ya gore o drive koloi ya bona wa tseba
5: a mara motho wa mmona
4: wow.
5: I'm a changed person though
4: ya o fetogile bo Thoriso and nna I'm glad ka lebaka la gore nke o se mo go nthusa ka grocery ya ka ebe ke tlo dia jwang mara
5: wae wa tseba a kere mara go ne gore lo tsa go requesta ka matlhotlho so ka o ka tsea phone ko mokawa requesta mara either way ka re ke go fitlhe ke mo a re leboge modimo re ke mo
4: ya exactly my point ke nora gore the fact that you are here makes it even better
5: exactly le wena o bolela sekgoa kolo se ka lebala re gape nna mare madu wa kafe
4: ei Victorilizer mara go ya bjang ke ra gore especially ka gae
5: wa tseba moratho e nka raka a go diege taba ke bolela maaka pele ka fetaga santen gore go na le phetogo ke dingwe tse dike le goreng ke be ke sa di expect so soon to find that batswadi ba rena ba kwana kore go na le lerato le le ka kwa gae kore yo I can't explain this but go monate kore it feels home no
4: ya Thoriso gape le nna ke lemogile wa tseba ka kwa bo papa ba bitsa bo mma my love I was surprised ke re he o thoma neng ba bitsana so go fetogile ne
5: dilo di fetogile but and I'm asking myself gore go tle bjang mara ke ka mogobe go nka gona I'm asking myself gore go tle bjang because ga lo wa ntsho ka re fitle molo re ka starata rajik
4: yeah
5: kuri o ile bona o fitle point le hore ni o feela ka re le ge depression mo go tsene ya o sana problem ka yona o shitse o tweetse gore loso go se batswadi ba ile gape a go bose
4: ya wa re resa ya mara ya o botsiša gore wa ipotsiša gore go diragetseng gore ba feleletse ba e ba so ba fetoge go tloga go ba katsele legotlo ba e ba monona le lenale.

0: Speaking, o tlhole byang namo.
1: A o ba sa ya ka, ba sa ga radio ba sa.
0: Ya, monna, wa tswa go thabisha gore o mpitsa ka maina o bomme. E fela monna, na ke nya ke gore na ke nya go ntloela monna. Ke nya go rotlo tlo o wa tswa e bo ka re o mbona o ka re wa thuthumela. E ba sa ke dilo mang, ke dilo tsa gana.
1: A o mfana ke no so o ba sa ga ro swiri dilo tsa o bona. Mara o se mfana ke mfana we. Mara a ke ro bona a re mo ka o nya tsana. Ele ko bi tsa lo khwala ka gore o ntlhokometse.
0: Ya ya ya ya.
1: Bo ke nya go tlo ya lo tshe ka mo fridge.
0: Ya. Di lo tshe di fe le speaker.
1: Ke na le di futhelana ja ka ka mo. Ele ke lebele ke re stili fa tshe la sa go a gona. Ai, mo sa lo la mona o bi a di lwana lwana. E dula e tletse. Mara mo at least ke a bona re ka no bia tshe peding yana. O sa sa go khono nort.
0: E bana. Speaker. A woman. Ga bo tsing go rumbo tsa wena monna. O tlo fokotsa bya ntabe ya bya la monna. E ene o tlo fokotsa ni.
1: A ona wena o ka focusa line ya gao. Na ka focusa line ya. A no wena re ka sgagane.
0: No speaker. No. Wa tsiba monna go ne le nako ngwe o tsanetse gore re lebelele mathata a bophelo. Head on. Ge wena le bothata monna o bolele monna. Gape ka mogone o nwang ka gona gape a khonege mona a go normal.
1: Oh okay, ke na le bothata ke nya ka chelete. O ka no mphanya na 500.
0: A ke ruwa kwa bjalo.
1: Wa.
0: Gore 500 ya gona o ipetse bjale. A o wa speaker mo.
1: Ai.
0: Bo bona speaker. Go wena le bothata o bolele. Motho a go nobela so go tsona lwena. A o go ra rona le lotse ya le baneng le tsona mo.
1: A tsa keng? E re ke bile re tsha ka mo ka go rwa ba la ba.
0: E ba. No wa tsebo go dira mo na speaker. Ke na gana gore o tshaishe ka pela ka hore. No, ga botsa o tshaishe ka pela. O tshaishe ka pela speaker. Ka tshwenyega. A je o ta di felletsa go sasa.
1: Tlhoka pela hele. A ke re ka bona hore o tsene mo laetsa nyana. Fo sho ba u buri tsa khekolano re ba a fitse.
2: Pra socks.
3: Maveta.
2: Ah, slangani.
3: Ore ke maveta. Ya, ke a bona mana, o sa tswarega matenya. Ba bleach.
2: Ah, wa boss no ba wa bona ke e khone go pusha. Ke na le nako gore nka relax, so ke ke phana ka gore nke benda go ya ka ke blome ke iwa nya.
3: Exchange. Mara wa it butel me, man. Does not know about meaning na mo.
2: O va ka eng boss?
3: Ne, man, that like the gore ke mo feel staff. Jeke. And gangster se baa se sangigile fa sona o rwa mo batuji
2: na ke no kwa ntshela le nna re ha majita kae kae
3: re kae gara kae kae dia
2: a wo no rwa mo ba dite so
3: na sa nka thola wena o fostana mara o gona join the dots la di fostana o re ga ba
2: dite dots kae boss na mpucha ka majita ke ra seng ka mphe di details ka ofela na bila sanga thola ke tshela mura go too much
3: da ne marisa alkeno sa ntu tshela mura a gere segni. That stuff was like a saga, and so I'm doing it for my
2: Mara, it's not like I'm not on top of it. Currently, like I'm witchish around or
3: come on. That's your mess. That work is not witchish charring or Samailia.
2: Or about Meti like a boy.
3: Eh, my veteran, that's another thing about meaning.
2: What's our rink lawyer lawyer? I think if it's about something, like a torch.
3: Man, I can trust him. Man, God does a V, man. Lempetile ka vima.
2: Boss mara ka tsinagane le rena batho ba shapo so wena.
3: Bana mabetana
2: wa le bana. O
3: le bana kwa we ga hose wena ne. Je fushetse.
2: How can I ever forget something like that?
3: Ne, je fushetse.
2: Da dane le nrutile le sene boss nga se go namela di continue.
3: Wena gwara ke le modna den. Otherwise you'll have make it. Bam fosta.
2: Ka o ka boss.
3: Later.
4: Toriso.
5: Ma le kae?
4: Re bona ngwanaka.
5: A o re leboga.
4: O leboga nna o bona o tshwere tsela e mane.
5: A tshotlhe ke matla a modimo.
4: Heshi, le nna gore na swana ka mogoki binne le ka one. Ke a tore le maotwa ka o ka raka se dikai.
5: Gore re bile la bala go gopotsa fere se engwe ka kwa Bible ke. Ere bo ba re ke Paulo ba ke tafeta. O ile a bina guru jaria. a ba mogala ra o ska le bala re kgoshi
4: haleluya ei a pa re fitile ka kereke ne wa tswa ke ne re binela morena a tshe ka mo ka re ya di lebala a re le bone le ska re ya le bona ne ai re bona re na le morena
5: a o ma ka botsa re sentse re re ripsine ge le ka kereke re bontshe o ritle kereke le njula modimo le ya bala le re ke thabela ba ba ntshera go ba re a re ntlong ya morena
4: amen a pe ke mupi ma le bile ke re ke nyoko o tshwanya ke re a o teka kwa ka tsela ela ya ka o fetse ontsa thai maotsi wa ka a sa dumela
5: a o ke taka yona go lela thase problem
4: eh
5: lela thase problem a gre bile a se gole le ga ge shumo se ke ikwa go lena a se gole
4: a wa ona a se gole wa tsiba ke nyoko di o ne tsofala tsa re ye o itshwerene tsela a se ka phoso o tshwere tsela ya maleng
5: le ra ya kere ke
4: ya kere ke
5: eish eh go wima
4: a wa man o ima ga
5: re ga re swere ke dio ba le goreng a ke tsebe gore batho ba swa ba mo kerekeng ba se ba ne go ntšhitšhingwa ko gore motho wa one o mmatamela ko gore ka re wa mošitela
4: wa tseba kwa lengwalo lela la ba korente ba bobedi molao ya bothane e re o seke wa sepela ka mathwanama o sepele ka tumelo o seke wa ithekga ka batho bao ba lebeletseng thege ka morena o to bona je ka moka dilo loka
5: la tsiba mantšwa le a bolelang ke a tlhotlhetse le ruri toga ke thotheletsegile kudu-kudu-kudu-kudu edio ba le goreng ba kaone ba ke sa tshepagale kua le kua ba ka baka la gore batho ba lebeletse background ya ka mo go tswelelang gona mara
4: wa tsiba modimo ke tebalela bothe batho bona ke ba nama ee ba tlilo fela ba nagana tja nama fela wena ithege

0: man e re la tele le kwa lele
1: o e ntule ka a bona ona o dia modulo ntse ka gana
0: a pele beto lele ke le la labia le be ke le nya ka man le nya ka ya ngana mo lo tsetsa joy go ba o le nule ka mo ga inoshi sadu ka rota le yo o dia ku
1: o na matu
0: o eh mga ja
1: mo dulo ntsha ka khang ka
0: bitsu sorry sorry eh es
1: mo na ka ing mo we
0: a eh a
1: ka le lo tsha ka tisha
0: a eh o wa ku ha sa mago bana
1: hai
0: mo mo kho e be ke nya kana le ntwe ngwenyana mo yes ku ma papile tourist school eh
1: a o wa mara go tsinya ka re ga dulo tsha ka
0: a ke re mo ga tsha ka a ke sa go pula re ke ile mara e ka re be ga na mo khausi le lo tsha go e ke mabapi le taba tsela tsa gore nye re mo nyakele sekolo se le gore a ka ya diamphato wa mare matlo go tsone
1: lebelo re o nyaka nka re gape kee
0: a ebe ke sere ntho ngwe ya sovenga gae kana mo ash tshwarelo mane mogatsa ka be ke sa re ke go setsa mmago bana baka
1: o wena matlom
0: ee
1: ge o nyaka whatever o nyaka botšha nna
0: pedisongore
1: o tlho o swara-swara dilo jaaka
0: a ke rate ge o kwata wa tseba mmago bana baka
1: a ke a kwata mare o sa tshwara dilo jaaka
0: a ka tshwara selo ebe no ke no nyaka okay a re se kwaloša ke
1: dilo
0: ke be ke nagane o reše ola thoriso sovenga hai instead of mola ebe re bolela ka gona gore re ta moiša
1: sovenga hai
0: ee gape go mongwe wa bašomi mmogo